0: janira
1: ee
0: na munongoru ah jwa thunguthania ju munongoru jo jo matuka ende mparera jo are ni jo ajoka kairo mwira bon no ikaire muito munyanya no ikai no ri
1: e mwe
0: ni muhenga gwe mpara ai nganga tunye mwira nte ntumbo ginde onde we jondomba
1: ee
0: ngoru yo mwera ukambona nyiyo
1: mhm
0: nyura ntumba gwigindira
1: eh
0: mhm ntumba gwigindira oni mboga
1: eh
0: ah
1: ndimero gamia
0: mere ya kadira eh me pu yonde
1: eh
0: ah nyiye ngadunye ko na ruiru gorura ngore ngadugo ode mbogo akaria oni no ndi no ndirie no ndere mo ndirie no ogwe
1: mhm
0: wande drarugo etigana otio ntanga ngirija
1: ee
0: munonguru jo akiria mbinu chonde rayo mba kuona nombi
1: ee
0: ngoiwa ah waginyana ndi ngadunye noga ibo tango ika munonguru ka ogo udirie mbo ande amwera to ato batane
1: ee
0: ndio gindira mbogo wale go midiria igeguo
1: ngukore wewo
0: aha ndu ntangire ah mununguru we mwira we ndi kwina thine riku kwina thine riku bo bolu ah ye oni kainya ki ko ginda nginda ri
1: yes
0: aya ba do geado runene ende mununguru yo mwira ende ran kurea nyunyaro yo muno owo ngindira nguru riye o mbigeria gwina he agwina muro badu yene akiaro kado kero unene aya unene madajara badu janirite mununguru yo yure au ngadunyi nikindere mboko ikari au
1: yes
0: amwana nande ambira kurango takaeta mununguru yo ngauta bamwira mboke ange muro yo donya madakena yo donya muro joke ya kaire yo ngauta karuma yo karuma angunde roye mbeye okalinga karaka oke yakaire yo kale ai katonyora kaura ka ige yo diriria mbogea
1: gatiko ba
0: adio nyira ikabika ai jiwa yo ginya oro
1: nyimba ka kare idiete
0: ekareti no ga kurea ai irundu bi kwambiria kurea kaura no ga kurea o wigo ka
1: karumaruma
0: angunderoje mbeje karumaruma angunderoje mbeje nandi ngatunyiro au ekaigo serere mununguru yuka umera na nyume ngatunyi yo akedia ngatunya mwera omuga munyanya ngatunya ikwaga kande mununguru yurea yue goro deba tujanira kiado na ngatunyi yue tuku yue take ke mununguru enge yo meta michemanio yuera ngatunyi yuera mununguru enge kuyo itu denjeri mbowe mununguru igatunyi inde yondo tukad kindirwa mbogo o mununguru yugeta ari muri weta urumaruma
1: ukauma
0: waringa kadaka
1: ugetonge
0: waringa kadaka ugetonge waringa kadaka ugetonge bugwiwa na buga bukenda kumira bwe baire bwe yo tanga ngatunyi ngatunyi ona mununguru were yakora buguiwa hindire mununguru uyu mwe yutareo
1: tadari mu germany
0: yo tadari mu germany ore nayi yuguya juweza murume juwedero di mununguru iriko yo achoa yoanga ko uyu gure murume ka mununguru yedereu ande kiragire uri yona mununguru yambiria kuya jumo ayo murume ina habo yedereu ndo mbucho yedehu mununguru mwere keke utere irwe ido denyeri mwe mununguru ko adirwa ake adirwa ri akame nyene ari ko ngweri andi Iguita, ehatega, eonangatunyite oeji, ambogote.

Mango, ngekwera ate itiere reke kumine da toa kitu kinja da kumina yere na ningo kwe ya story ana baba since nero kore 1953 kwa na kwe na rafiki yangu sana Mutethi Okubania na adhikiriti moja kwa moja Mutethi Okubania kethega sana na nkethiria karibabu inapona uru tereru rwa Nairobi Mutethi Okubania adhikiriti ya Nairobi Nairobi the capital city of Kenya nedhikiriti ye we ni nani kwa na 1953 kana kama komba kuthiro kesi nsanwa ana basiariro 8 minutes apart ndeka inyanya iti eneu komba kuthiro kesi nsanwa ende muguru yo miaka sister tha ye tetha se lori arua kete timi stegia buwethi kere sibitari ere Tokyo lain kete ndemu itonga non tu mwana oro ngeba sensanilu nwe edhero ari a real estate businessman mwitonga omu nene mnawe ndase manyumba no a truck driver no menye mwana oyo o meaka sister dai asiali boiba kuire bonde ndia utewo magoda akela umu isi bitara di tageta mira no ntubo to senta na zinga to teste kan kama munto ete da se malori wewe no ntubo senta na zinga bati gudren tongi da in karo melwe no ntubo senta na ya no ntubo senta na zinga di tag no ntubo senta na zinga we ntawe no ntubo senta na zinga le va di da ngaringa wai iru ambeteta ja Tanzania njereno tuko mande da Mexico ngeta rutere Trevor the Don

0: Yes, Joyce Musonga, yomuema. Karibu kwa kaina kwa ntori dala, buna siribana, okedo ali dikanaga wega. Kaina kwa kwa dibongo ya ambilia kununka kwonto ke kujaga. Eh? Kamu dikadi gonko ntije ne kwa kumaga na lwembo lulu. Oke kujaga we kalu we kwena dikonko ejerete kwonto.
1: Kuna siku kuku Christmas somewhere.
0: Kwena dikonko we ntije ne mbiga.
1: Ah, ino li kana dikonko we. Tai kana ge ukora tu.
0: Ano no kembe tagira.
1: Nyani kembe kembe thaira. Kembe thaira. Kembe thaira.
0: No mate kya rokire.
1: Ah korere.
0: Ni kwa.
2: No kore no ntu.
1: Imbe ya nda korere.
2: Ni ntu bomire muno no ntu meru ari ni timbi. Tuare ni alamisi.
0: Eh ni alamisi.
2: Timbi ti.
0: Eh timbi ti.
2: No mtu akore kanira bora kwa karika.
0: Eh.
2: Nende ya muchi okirua chapati chia choka nende mauta kara kuuma ikara ikambisi kuiti.
0: Eh.
2: Igere kyado.
0: Ade.
2: Chabati karua bora iburite kurua lakini ukadira nayo muchi mauta yati kwana ende kauma chauma ati ati kan biscuit kuni kuirua
0: ya
2: nebo nire biscuit
1: urugeta
2: boyo kuri kuri eh utepo boye chabati utepo boye mutu mtu wationa riringi ile
1: abachi alija kwale mwe ile mwe bati
2: ile ikadira chio mi uringi ile kenda uwe ni buire ya ile ko iringi
0: eh
2: we compare na ile ku
0: alafu
2: na itenda na itenda kunye jirena na kwa tu ka tele utebo te aluka na kinya kima dhai na ukiria sifatia chabati
0: na ne uoma anyway kugale kwa meru FM siribana bali kali kula mtu akumbatira to nyamune kende thara tha jiri tukalingira no bali betha riri tu kana ba kwata kantu
1: kila namba 2 ira fridge tetere
0: tu
1: na ingio cha chio fridge jere
0: hakika
1: limo jere na TV mudemba jo Samsung 43 inch jere na nkorokereri tu ina mbesa mbesa ila si akumba to kithakirea ichigo tigarite ngirima kana jatano na ntu ipa gwikia njara bando bagikumba tashiao na tije bio tuma urega gukumba ta na boxi si ina mbesa uchoke uri unge thokone ugure gitanda ugure ngombe ugure nduthi ugure electronics microwave fridge inge jaiu uchoke ugure tv inge te kuga thimwa si athira thimwa chi thokone kwa u ake agwira we unagukia lakini ire ira chira we ichi andro
0: alafu
1: kyo the ronkyo iza daijere na dakika 5 anto baraba kugwira bagwire baraba kugwata bagwate no rikane waci andikithia thai wone kana wage thainya cia tha ukethro gitonya kiri changanya koroge kugwata shilingi ngirima kana cha 3 kire muntu umwe kwa uigwa te cia andikithia ta kredimi ya kwinya star 671 ashasta 671 ashi kunenkerie mboxi idhan thatu tara mboxi imwe ikuria nukuenda kurira mira yinkuenda kurira arakara kogati kwa nyuma nontu thai ndiona ni the mona dakika ngapi the mona dakika 58 kwa itikarete idhano aki 5 minutes only anto bangukie vitu na pesa kana bidha na pesa kumakiri soko faster star 671 ash Kiru umenyeri bubu wega buwa ndethi siya kuna kuora ganjoka siya ndethi ya tumira Force One kumakiri haike. Force One ni ndawai na inya ya kuora ganjoka siya ndethi na niongedile famisol na oxclosanid iresio na inya ya kuora garoundworms, liver flukes na midembayonte ya njoka siya ndethi. Tatebu wakie Force One niongedito sunseto cobalt na sirenium irite dhagiri ya ndethi siya kufure buwega usokedia inya ya mwere na kuora araka. Okundi ndedhi ini inisha jetwe kana itena inya na ikashokerwa ne inya. Kure na Force One Plus irai na single strength na Force One Super irai na double strength. Ni kuonekana kuma gasubaka mililita iganare mwe mirongo ere na idhano, mwankali ta idhano kire nduka shonde si agroveta kuenako.